0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata. Dogata.
1: Sabay natin man ko pala mo sa tigatang na kata mentok at daw bay nag yan. So na pa tulan ka lima taon doon na ribu doon na pa naman ang pinalabos mantahadid ka tinanan pamurunan gata Sabah. Tay ka LIJS. Mantok na ti pulot tay ka susugata kikita ang dasya maringit walo na pa na mapatusin sa Glogrem. Kapingan grade kaysa kikita ang daapat na ringit turun na pa na mapatusin sa Glogrem. Kapingan grade kadua kikita ang datalur ngit siyam na pa na walo tusin sa Glogrem. Gatakan talan grade kaysa kikitang dat 4.5 na padusin sa kilogram. Katalan grade kedua kikitang dat 3.5 turun na padam 5 tusin sa kilogram. Gata sikarap kikitang dat 1.6 tusin sa kilogram. Asukutang ako matak na iti pulutay ka susugata kikitang dat 6.5 walau na padam 4 tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa kikitang dat 4.5 turun na padam 4 tusin sa kilogram. Kapingan grade kedua kikitang data luringit siam na padang walo tusin sa kilogram. Agatakan talan grade kaysa kikitang data pataringit lima na padusin sa kilogram. Agatakan talan grade kedua kikitang data luringit turna padang lima tusin sa kilogram. Amgata sikarap kikitang data seringit anam tusin sa kilogram. Ingka nabi agatang dagata mentaka tadao bainag ya. Dua na patulan kelima tahun 2002 na padang manam pinalabos. Manta di tiada ko tinanan pemborunan kata Sabah teka LIJS alansan na kanun kapelan am nagi kapasarhan ampun sika tu kakal kodat miya paidahi hiti da Radio Kinia FM. Dulmus kagum mungkinaw sining mata di kuni meki jangki tanak wagung kalangadan. So tanong ako sining matay di Elvita Edward Kamatan Montok tayong sanan am nagi sining matay di Ronnie Sipigito ay bolong haro po nang kutupus no. Kina FM kuhay aramay ba?

Siyang-siyang itong gobo lang mo sa tipasan. Naramit ko, madali ti do WhatsApp ko na FMC Kuyak Ben Kampong Papartambunan. Hello, saan ako sa bantala ko talo ko madya DJ Pakarjabay na may pay naging magkinang ako sa limbahan Boros Dusun, katabihan tadaw kamatan. Alam sana saan ang kapamarimitan, taon pa na bamire na DJ Ponsika o ka. Ponsika na ikaw madika si Kuyak Ben. Amarag iti kapailan kaya siwa sa ating ito papalamutit kapailan kaya karet ditit kajohanan main bull usay isiriba obadamualu taon na etan watas MSSD kaningaw taon doon na ribu duho na padamanam kaya asuguto kago kajohanan main bull kaya Mainbol kusay habang walo taon misirba na yatan watas MSSD kaningaw taon doon na ribu duho na padamanam. Akaharaot kujuanan ditik ya katimpun da tadawain na duho na padgisam duho na padam duho tulan kalima ditik taon doon na ribu duho na padamanam. Katimpo na jam 4, 3 na 4 minit kasaban, gisa margita jam 4 sa sadapan, kaya? Ako yun na pa nga, iti Padang A na pa nga, SMK Kaningaw. Padang B na pa nga, Eskola Henry Gani Kaningaw. Ang pagkiraman pa yung magana, di yung bromat Tuan Jordan, Jude Elleran. Maup Menteri Belajaran Sains Teknologi Aminovasi Sabah. Siapa nak kita adun en apa atau badam apa tulid ya? Amat karena di tiga jalan main bul ya. Harap pipir at sikul dat nakampai ya. Megal ke pasukan E na pa nga SMK Kaningaw, pasukan E na pa nga SMK Kaningaw, SMK Gunsana 2, SMK Apinapin, SMK Kenhua, SMK Bingkur am nagi College Vocational. Pasukan B na pa nga SMK Gunsanad, SFX, SMK Suk, SMK Tulid, SMK Agama am nagi SMK Kaningaw 2 kaya. Sugoto ako iti pasukan E na pa nga SMK Kaningaw, SMK Gunsana 2, SMK Apinapin, SMK Kenhua, SMK Bingkur am nagi College Vocational. Ang pasukan B na pa nga iti SMK Gunsanad, SFX, SMK Suk, SMK Tulid, SMK Agama am nagi SMK Kaningaw 2 kya. Umari ko di danu dat apa panau da tugasan iti teka mangulo dat pemain dat bulid ti nasan nakano kon surat am nagi nakaila ko nung hidang kat nagadi pasukan manakod pasukan A ka pasukan B ka ogya ambay dati jam ko hapat 3 minit ka saban iti da kainan ta ko kya harap pagagutin isa at kapailaan kya karet diti Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pagun Sabah ya. Bagian belajaran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pagun Sabah. Sekolah Menengah Agama Negeri Taika Misman. Papahartit Majlis Ibtifal Ilmi. Ibtifal Ilmi. Nayatan watas Pagun Sabah. Nayatan Pagun Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pagun Sabah. Taon doon na ribu, doon na po na manam. Kapiyan na titit, 1,404 Hijriah, kya? Katimpun na, tadaw bay na, doon na pad gisam, tadaw swab, doon na po na misa, tulan kalima, diti. Taon doon na ribu, doon na po na manam Masihi. Taika kapiyan na titit, kadua, amni katalo, Zulhijjah, 1,404 Hijriah. Asman Kaningaw, kya? Ang pagkaran man pahimagana di yang berhormat Dato Dr. Haji Muhammad Arifin bin Dato Haji Muhammad Arif Menteri Perintah Kainan Kawalian Sabah Exco Agama ya.
Baik nanti jam ke apa, lima, jam ke apa, lima minit ke Saban sedang datu milam mustahil mungkin awal sendinya mata di Barbara Irma Tupus miasin diman tadau tosau om negi etan do tosau om negi Martini Matiwas tadau dot kamatan kini FM kuai aramai bang.

0: Nyampai kau dah bayi na jirin mga malunti kayo in keselimahan ng Bora Sudusun kening FM Maya Frequency siam na pedama titik turun megahertz.
1: Nanti lepas makin awal sining-sining pengulis sa Ginawa.

0: opisa na nga naka-Angela. Wow, gumok ko piya telikohon bay na kya. Ano ko piya kanta kanditi aka?
1: Eh, ikaw po ba, Lisa? Haro mo kakabuking mantan rumbungan si Kul. Hii, lete na masodo po di, Lisa.
0: Patut na. Haro na gidi hiasan demija kyo.
1: Iyo rin, Nogi. Haro mo kaka special request diolo ko piya

Tamay to ko na kalidasan, ere-ere na rapulan ko. DJ Ponsikaw ka. Ponsikaw na ikumadi ka andong Junis Live. Ambay na ti jam ko abad misa, abad abad am 5 minit kasaban kaya kamayan da ipampad-pampad ako na di kaslimbahan baros dusun da tadaw bayna kaya. Kapihan na titit aduna pad tulan ka 5 taon 2006 tadaw ka talo kaya. Alam sa analis ginawa di kayo nakarangod sining-sining pinauni ko kya. Kaslim po mantad, pwede jam ko siyam ko saban. Gisam na rin katatim po ba'y nati? Ang posigaw kung mati kayo di... Ang posigaw kung mati kayo di pinatadpasan, may diwasap kayo na FM. Ang posigaw sigara na harap baras ko dito ko piya nakontok suang ginawa di kayo kya. Siya sigara na harap nag pasan-pasan di tanah kalambus matunog kita dat matag ya at liban na matag to binay teka harap nag ngaran-ngaran na kayo di tanah Dawud ya harap ngaran-ngaran di tanah Dawud harap nga manikano da sining matag ya to binay nga siyaw to binay. Tadaw bay na kaya akan ka i-commendat tadaw pagkianuan da sinding to commendat nolud man tanhitid playlist sining-sining dat nolud to kaw anto ko po niya da tadaw bay na kaya masigara magkiano ko sinding tay ka makiuni ka sinding kaya kadalihoy may nagi tadaw ko anam am nagi tadaw ko turo kaya katimpo din jam ko siyam ko saban gisam marikita jam ko habaram dua tanga daw an ko pasanta ba ginawa da kayo minggu riti tadaw ko anam am nagi tadaw ko turo kaya ama sumuli tamulot pangarja kaya DJ Zal kasalimahan para sa murot intra jam ko hampar murot tangan waraw sabay ra jam ko ra jam ko talura mamay. Tegaran ko ay dua sining sining misut Albert Kimun kamatan pi sempuruan sultan kagu sining mata di Henry Jun Majital pinampatan di Pinus itre tanda mama ramit tadau kamatan ya. Amri tu senang tapi naik ya, mai tak kau nak dagang pia sebagai desa tersusun tak kau sebagai desa gempetan sebagai desa pemitanan. Amri tarat tapi naik, hamai tak kau nak datang kiadai, kada tak kau lihat kago, kada tak kau seroh. Lihwai tak kau ipo musarhan tak kau, amri giginau tak kau. May dat aurumbak at karadya ang naging pamusaran takaw gisam sa gisam kaya pamgisam kapi salat kago to binay hamantadaha di jajarin assalamualaikum assalamualaikum kina ako padamat.

Gitiano Patno, kuminamta ka ora akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangke maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Gitu na patno. Kuminahan ke maitram yun sumia aranal salinot akananti. Rakarongo para mapatari bulan sila kalimoti. Tumanipun da jam karu orang mamai. Gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM baru ngoper ngambilor teman setia Anda.